mo ki gbogbo olugbo mi ijake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbun mi loni ojo Friday happy 77 oni ni ojo keje osu kejo odun 2026 gbogbo le ijadopin ogun ti se olugbala wa jagun molu orin ayo nikan loku ta wo ma ko oni ni ojo 77 ojo ipade agbara nla awe wa pe meje loni bi oluwa se nbe ti emi enbe laye bibeli ni ojo awe yin yo si dopin gbogbo eyin omo olohun ni bo le wa e dide nle e gbe body yin e ja lo dupe lowo baba mi baba re ina gbori ile feju okan soso ajanaku mi baba ti mi gbokiji kiji olohun to ni emi gbogbo awon woli ka bi esi re olohun mummy ati daddy e ma bo ni bi pepe gbogbo eyin te wa Jesus City eyin na e gbe body yin awon ipade yo se miss ko si ba se ndogbon si lojojumo ni e ma bo ni bi pepe ja lo dupe di dupe lowo e ami ni po ran leti awon ise iyanu ati jo to ti se emi mo gbo o si to confirm e ninu bibeli mo npada abo e ma bo ni bi pepe sa e ma bo ni bi pepe gbogbo eyin te wa ni Jesus City te ti dele so le ribi kan kunle si abo le dogbon do bale ni enikan ni bi le Jesus City se ri na ni wa bi kan to ba mo ko do bale be wa juwo si ologun ajobo e kan mo gborin yen soke to ba si fe do bale na mo kan gbe orin soke at least lati on the one oni na lo pe 7 awe wo pari titi ago meji abo si meta ni si olohun o ba ngo engineer e pe pastor Mrs. Temitayo mo dupe temi se wo dupe ti e je gbogbo wojo ma dupe po eni to se lore ni dupe

wa yi ka otun ke yi ka osi olorun a gbe oga iwo lo fun wa ni anfani lati ri 77 gbogbo eyan omo olorun e lo pale mo e ja lo 77 ipade agbara nla e wa dide mommy e dide daddy enikan ni ta gan ni ndun yi pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gba gititun ni ilu ibadan but loni gbogbo wa wa in jesus city enikan ni ni jesus city e to nbe ni yana ko yi e dide mommy se le jajo ki hallelujah nla meje a si si ogo mejo enikan ni wai oni lojo keje ninu osu kejo bi awada bi ere eyin omo lugba lugba e tun tin lo su yi lo die die inti o sele loni munu mi dun anywhere any place where you are somebody shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah 77 gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi e ja se ogo meje na ko je 77 gbogbo le e ke ogo meje o ya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya e wa gbe owo yen lori gbogbo eni to gbo mi ninu osu to wai olorun yo fi yanu atonje be owo in the name of Jesus Christ eyan yan fe mo ti so pe nkan merin la danwo loni bo kin to su lo ese bibeli e yo kan ta ti mu lati jo monday psalm 77 verse 11 oni emi o ranti ise oluwa oni psalm lo so be se won na le ranti ise oluwa e wa go oni ni toto emi o ranti ise iyanu re atijo ma ranti ise iyanu e oluwa ni ka ran leti ise iyanu re atijo o wa fi nkan kan kun o ni ko si enikeni to le ronu pada seyin to won ni bewo ni ona otun eran mi leti ise iyanu mi atijo mo tun fe se iyanu titun olorun re lo so be mo wa so pe orisi iyanu merin ni olorun so pe won pin loni enikan ni merin ke mo tin dako e aso nipa creative and nature miracle enikan ni kini je be iyanu ti a da ki la fi da oro bibeli ni ni atete ko se ni oro wa oro si wa pelu olorun john 1:1 ni e olorun si ni oro na awa discover nu we genesis chapter 1 oro olorun so to fi da ile aye mi fe pada sinu yen ati so awon nkan ti won fi oro da o wa ni ta ba de jesus city loni gbogbo nti n ba so dun ni je ki oro mi ko bo si ori okuta aya fi gba to ba se yi ta ran ma so awon aso tele and ni kete ti n ba tin so di asha be creative and nature miracle so iwo to ba gbagbo ninu woli e gba oluwa gbo ni iwe mimo so o la ofese yin mule e gba woli re o le o si serere mami nkan meta ni ma so oro si ma so oro si nu omi 77 ma so oro si nu anointing oil iti oluwa ni fun gbogbo eni to ba appear ti o je didi ati apere majemu igbagbo yen oluwa ni ki n fi le yin lowo na o wa fi edidi kan ti o ni ko si eni ti nkan yen wonu ile e at anointing oil atomi 77 ti o tun ba won mo ibimo oni ki nkan po jade ki so gbolun jade ki n pede si ikini niyan inu re a pede si loni awon atana le mi ti wa Jesus city awon eyan ri n ta denwo e fi yen le a pede si igbeyawo yen oko ayan mo re o si jade oni so tele si awon egigun won yi loju ese woli isike si bere si so tele si egigun bibeli ni ariwo sita egigun bere si wara won a so tele si visa re loni a so tele si we igbelu creative and nature miracle e lo mura mommy oni 77 ipade e kan lo su ti mo waye iyen nikan ko oluwa so fun mi pe loni oloni ise iyanu keji ti a tun ri ti o tun sele pelu opolopo adua ti awon omo olorun ti duo is what we call healing and deliverance miracle. Gbogbo awon nkan yi lati gbe testimony along. Mi mo bo yo nilo iwosan. Mi o mo bo yo nilo itusile. Bibeli so nkan kan ninu iwe Exodus chapter 15 verse 26, Exodus 16, Exodus 15 verse 26. Oni I am the Lord that he let thee. Emi ni Olorun to wu osan.
bibeli wa fi kun oni lori oke si oni ibe ni itusile yo wa ati iwa mimo ara ile Jacob yo si gba ini won e nbo lori oke si oni loni e nbo ni Jesus City loni ilu Jesu bibeli ni oruko Oluwa ile esu agbara ni olododo sawo be o si riyi deliverance and healing miracle ki se yen nikan sa Oluwa to wa se leri fun wa mo so yen na lana ara ise eleketa ti o sele mo ni merin ni asoro nipa ise agbara power and victory miracle ise agbara yo se loni ki wa se yen nikan awon ise abami ise ti o sele ri ma jemu ise ami to le to soro gbagbo enikan ni se loni be ni merin lo lohun o se ninu we Joshua chapter 6 ari ni verse 20 ari ninu we Judges 7:7 iwe onidajo 7:7 enikan ni ke no member ni bi ti won ti lo torch light ati trumpet ati fere ti won fi se ogun ota ninu we Judges chapter 16 bi won ti lo ariwo ni verse 20 ninu we Joshua chapter 6 verse 20 ibi won ti lo ariwo lasan bibeli se so di mimo fun wa wi pe ki won fi se won fi ariwo segun ota won fi wu odi ni bi ta ba ti jo ki hallelujah po Jesus City loni mewo farahan ki bi le beyan nikan mi o le lo ki lele kerin ti oluwa ni yo sele lati iwo road ni ke ti wo moto to nlo si ikiri ele fe so kale ni yana ko yi e ni de kire kan ni Jesus City da won so yin nbe oju titi lo wa be ba nbo lati gbogbo osun mami mo invite yin laaro yi si pade oriire si pade ti ogun logo ti mo ba Jesu olugbala pade elei ojo jimo ikan ninu awon ojo agbara lo bo si ago mejo la si de adua laaro yi gba ti o ba fi di bi owo otu mo wa ro gba awe wa awe to n gba yen ki se awe ni o fun oni yanu but you o nireti to kun niyan you are coming expectantly on bo pelu ireti to ni agbara awon ti o ri yanu la awon ti oro won kala wan awon to n reti yanu ni mo ri yanu so are you coming mo mama invite you daddy mo invite you sir honorable mo invite you e wa fi enu yin gbadua ati ribi ti olodun ti mu odidi alaije eyan to si ngbe soke ninu awon ipade 77 ko si to fe nu bere nbe ile agbara ni enikan ni ki wa ni number 4 eleyi ti baba mi olugo ajobo to lohun se ni provision and protection miracle enikan ni e to wi ipese manti ta wa manti onje ni ipese lopolopo ati onje e gbe owo lori gbogbo bi te ba ti n gbo mi kamaya dabani abadu se gbogbo

provide for you. Oluwa ni gbe nkan kan le won lowo gege bi apere ami pese je won gbe wole won enikan ni pese ninu we Exodus chapter 16 verse 4 Exodus 16 4 ibi lati ri Olorun fura re ni owo iyanu toro jo mana ta lo so fun o pe asiri otu owo kan be ti won gbe ni owo agbara to le da onje latorun won ni Oluwa si rojo onje bo se so na niyan lati orun wa won le rojo owo ni olori ami ni ka wo kan fi si olara ki mo se be yen nikan bibeli so nkan kan ninu iwe first king chapter 17 verse 6 iwe first king 17 6 ni bi ti eye iwo bibeli ni o n gbe onje wa fun elijah yo gbe wa laaro yo gbe wa losan yo gbe wa lale ti ah mo so tele si aye re ni bi to fokan si fun igbedide ki onje ko jade ki se be yen nikan o ninu we Daniel chapter 3 verse 25 Daniel chapter 3 verse 25 Olu enikerin e mo gbagbe pe onje atabo ni ninu ina ileru bibeli so wi pe won

0: 7. Mo wa pelu senior sister mi ati omo won. Omo won meji ati oko omo won. O tan sha ni kin je a lo. But mo ma n gbo program lori radio mo sha wa.
1: Nice. Mama yen ni mo sa wa. Iwo na wa loni. Oni 7. Bo se n gbo mi yen ti oko le titi ba ti ku o bi ni sin je a lo. Se ti e ba ti de iwo odu ni badun o popular gan. E kan wo moto. Ton lo straight tin lo si kiri ele fe so kale ni yana ko tabi ko wa si bi wema e gbe moto ago mejo la to bere laaro yi nkan sele gbugbe yin te nbo lati bi osun enikan ni asin gbawe an gbawe sa anu awe apu ni gbugbo wo fi break loni se ri gbugbe eyan omo olodun te ngo mi to ba ri mi gbo laaro yi mo fe ke san ore majemu tabi ko kan wa nkan kan ore 77 se ro re majemu e kan la mo san losu oni na ni the climax oni lojo ti ma so mo se wa re majemu yen bere lati 2000 mo mo so fun yin pe e san ta won mo yin na ki fi nkan kan seyan account number church ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank or te ba lo yen lo ile 1966 36 38 73 even kapo ti san tele o le tun mi san ore majemu la fi se program yi ko wa si bọlọhun se ni lofo e to wa daju gbugbe eyan omo lo se ta won mo re na o ni ku awon ayan fe mi jo e je won fi ebo ba mi da majemu awon mi san 10,000 lo mi san 5 but 2000 lati mu soke bayin olufe ki so ni lati bere o ti pe o ti sote mama ele wa oya e je mo gboro won
0: 2018 ni oko mi shalaisi inu leta jijo se ta ngbe uncompleted building ni ta ko deke awon mo mi o like ile yen bi ile yen se ri so is it aka lo ni sister mi ni korodu ka wa nbe abi ka wa le brother mi ni ketu so mo ko make up mind in meantime kon ni pe ile yen since to je pe igboro lo wa ni ojoju mo fe ta ki mo fi se ibomi mo wa make up mind mi pe emi o se wa laara le o anra ile anra cement won se wa nja yepe omo nile yoju area boy fe gbowo kini kan emi o se yen o emi fe ra ile mi
1: now we eyin wo le like wahala so be ra le eyin wo le be ra le nawo e o nbo mi le tabo nwo mi abo wa nbi atara lati da ile ra pa ile ti jesu ti duo bi o bi ami e ba tete saju won dodo eni tin je ami loruko jesu o je pa agbara e ti pe ma ara le pa nisi ni se wahala
0: so ni December yen bi mo se wa si bi bayi mo yi bi bayi ipo 7 times le mi ati sister mi atawon ta jo wa ni amayi but emi ko nji lo temi mi o ti eka
1: eka me lose cans
0: ka mo ko nji temi ngba ti mo fe lo di 81 ni mo pade senior sister mi lo ni akinode 7 ti pe igba ta de nu church everybody joko asiku ati sun gbogbo won sun
1: mi o e ti de le ni London 6
0: London 6 lati de
1: eyin wo le ti de le lati 26
0: so lojo yen mo sha ni kon je ki lo di 81 pe mo tin lo ready mo lo di 81 awole pada mo wa lo dani kon joko si ibi kon ni eyin yen mo wa sunkun si olohun pe lati almost 2 years ni mo ti fe ta ile yi ti mi o ri ta se ko se pe boyo ni nkankan ti won ti se si ori bi bayi pe mi o ni ri ta mo sha nke solo mo nke pelu omi je loju ni bi ti mo lo joko si leyin be mo ri egbon mi lati waju nbi o wa mi kakiri o foju wo pe ibo ni mo wa mi o dide mu ko joko si be mo sha nse adura yen emi kan so fun mi pe bi mo se nse adura yen o ti n gba
1: so bo won feel e instant tap in down
0: pe o ti n gba awon bi agents bi marun ni mo ko si ori ile yen pe kon ma wa buy fun lati almost 2 years won ma wa won ma ye wo won ma de be won ti like e won le ni job bye bye won ma se payment o to ba di jo yen won ko change mind won ki lo sele mo se wa si bi bye ni oni koko adura mi ngba ti mo wa si bi bye
1: nice awon

0: won kalara so omo koko adua to fe gbe wa Jesus City mo kan wa Jesus City eyin te wa nbe ni isin mo kan wa si Jesus City mo nto fe bi se nse niyan o ala anu ni in le kan to ti se tan laaro yi pepe yo tun pon mo e je mo gboro mo mo yin bo mo nbo
1: pe ile ise o ma lo se inu service ni mo wa ti kon nu awon agent yen pe mi gba ti mo sadura tan pe ma eyan kan yoju o won ni awon fe wo property yen mo ni mo ti fi ki ile yin lowo anu won lo sibe awon na ma ra
0: asen
1: bo se mu won lo sibe temi pada sile lojo yen to dijo keji oni won ti wa wo be o pe won ni awon like won fe se payment eni to fe ra gan ko ti e yoju iyawo e pelu lawyer nikan ni won wa
0: toto ese joko wo family
1: won pa iru ta le ni to fe ra ile ti o yoju iyawo e very young lady oruko e lo fe fi lo fe
0: oruko ko iyawo e
1: mo fe fi ra property yen chan okay ko si wala ijo keji won make payment won sanwo won se everything I saw me by here, ni ni mo adu tutu ta fe bossi pe awon kan ma ra ile awon kan ma ko ni awon kan ma ra moto mo kisi so December yen ti mo wa bi December na ni mo ta property yen
0: nice se gbo nkan December ti an wa ojo ti ya yen wa na lo tan to ti fe ta lojo to pe oni to ba wa oni olupese iyanu ipese owo to ti fe san visa to fe gba bo aba ti pade Jesu ni se iyanu oni na ni o se osu ina ni o bo pade mama e ma so lo tori time
1: mo wa so fọlọ mo ni emi o ra ile o mi o gbele o ile lo dindi le mi fe ra
0: lo dindi lo
1: lati bi awon agent won tun bere si ni ma ba mi wa ile mi ti mo ma ra lori program kan te se lori radio eni obirin kan wa nbi pe okunrin kan fe ran lowo pe ko se pe boyo fe ni nkan kan se pelu e o
0: ibi won ti mo asu so mo gbo o ti lo ilaji program lo mo gbo ngba ma fe pari e ya si ah mi
1: so be je so pe obirin yen ma ri okunrin kan pe o fe se lanu ko se pe o fe fe ko se pe o fe ni nkan kan pelu e olodun kokan le kan le ran si lati se lore ni ibi ta won agent ton tin wale fun mi kakiri won lo fi ile kan mi 4 bedroom duplex ah mo ni ko ni rent won pe eni to ni ile yen o wa fun ra re o mu ki ile yen